0: mbokki mi ngi nonu tay ñi nga ak dip ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xey ni ci deug deug bëgg na ko kon lañu tepp teppal te yer ko xol ko gis lamuy xit xije la ko tici tici dip ni dal ci deug deug bëgg na ko
1: hey jata joxe ba kan no me bëgge ba so xore sa kan ko xel di daw duñ fa doxé ak tan parce que xam xamé dole du dole xam xam aziz